0: Ako kekanga gamba chidi zimla ina kagere. Mwini mutia.
1: Yetuwe na kagere kutere.
0: Hechun chinsa yusita dalang kumanga jemuli nyonga maliburu unji. Panangi. Panangi. Kikiki no. Twegende leze nyu sagala buka kusagala fako. Simbedo.
2: Talo ngosu wakirianga.
0: Gekanga yogeda kakutulide.
2: Darasamu alikumu wa rahmatu.
0: Walikumu sharamu. Elinya gwani.
2: Mwereke sarongo wafe.
0: Ntemi ya bukofe nkwale gila budde.
2: Omanyuli wa mukaga.
0: Yes sebo.
2: Anabare constituency. Tetujia kwa sarongo.
0: Amina.
2: Watu manyino mbaka honorable chance tebande
0: ki. Yes sebo.
2: Stande simbe muaka kita. Etegeza wanabare. Ya kwele wanabare.
0: Bishibi genda maso ngojeka maziga nesabu. Nibishibi onevyo. Nobu jonjo.
2: Amanya.
0: Yes sebo.
2: Katende Haruna.
0: Nesimi okuli zako.
2: Mbale konsiyose mwe mbona buchazi tebanda kia nchikirira.
0: Zukusa ya babili tuve wano.
2: Kanzukuse yo.
0: Hmm.
2: Kansoke ombako wafirole buchazi tebanda ke.
0: Ocho.
2: Azukuke munaye atulowole zebale ebirungi.
0: Hmm.
2: Kwa ebisinga bitukoleze.
0: Ocho. Abuza ebitono.
2: Owaku vili.
0: Esebo.
2: Kansoke nzukuse kwa mbasafi ye nyondao.
0: Hmm.
2: Mbicha wachara senule. Nemulindo David mtima kwa guanga. Abantu webu kumba na nyondo mbagala nyo.
0: Amina, amina. Webele kubira kumukuru walbuka sivi program nuje. Demi webele kubanga kuli nyongo utwala. 1, 2, 3. Nuzo tuungere tukume kwa hapu. 1, 2, 3, enter. Hello, rubakula Simba.
3: Programu ura salongo tuwa siya.
0: Sina bulabi.
3: Oga na jige nsagi.
0: Esebo.
3: Kubantu wangi. Hidi zimula ina kagiri.
0: Muna nga wadea kajatina hava kunituluza netu wakawusea time otyo.
3: Nisho nani ya sejuma saji wa mwiki mwaga ya nini. Hala tuje vya saji wunanti mbaka ya nini na hawe na katungu jeni.
0: Kati nkutumide, labi ya blonji.
3: Ese.
0: Ya. Okay, katino, utukoze tutia. Kati tugenda okutandika ati kati boba na babadde bazukusa ku bantu babwe tubamaliriza kati jjukira nti mwe benda bakomuno mu babiri basatu bana mwe mukakaseeko bino wamanga nti oteeka okubanga otuwa mulimu obanga okusaba kyokka kimala linnya na kutubulya kyoyagala linnya kutubulya gyosinzidde na biki byoweetaaga oba oyagala mulimu gwa kikula ki tutegeere namba y'essimu yina tolina tukufulira ku ya neiba oba kugwe kusimba eno wangi ago kange okuuliza naawe
4: Yogane chukundo mumu, ndi mkulakiri
0: leo. Obade wambula kwenyo, webale kuda.
4: Ula,
0: Kuto
4: kana tulekela na kwa mbwa kubapitu na wune vayi
0: sabu. Nechichitu kole la.
4: Kupana uwa wabeko mbo kuhita muko.
0: Amina.
4: Nazoko seko nga babiri.
0: Noluva nyumotu omu ni mbo kutusabe. Obasichia cho mkusibule.
4: Kwa mboze sema kukuba.
0: Omu.
4: Kwa wala paduli kena chukundo chimenyeti.
0: Bawede yo.
4: Bawede yo tata.
0: Kakata ha, o inamu ni mungu watuwa, otukolo otia, oba utusaba.
4: Omulimu ngutunda butunzi.
0: To ya gala biyaguka.
4: Ayakara okusumula kunsuwa. Sigiri. Tumbie zozo nazana tuzikole bibya bya bakyale yo yasija mmungu.
0: Esebo.
4: Yonabe natubiina bakatoma bitwagala bakye.
0: Temuchali kubiri munno muleke ensuwe moloko atiko ofuna olujjo lyokoshire mmumba. Mmulina ebibya.
4: Olujjo nalo esiyo ojjo yakala chona chetukuwa.
0: Chetukuwa.
4: Kigundu
0: omubumbi enkulagirire bwatu basobola okulabikanga atunyonyoma bale okubera kumukutwa bogosi bimprogramme nuje de onagami atya onagani usalingo kumukutwa bogosi bimprogramme nuje de me kwendi nyo obutavira ko dala sese tukana kamuna katono naketono nakedega nagama ntino neda atera omulimu nagamba eri abo benyine nyine abayina amanyi gabwe nga bamanyi okukola nga ne sede bazeetaaga bulungi nnyo kyokka nga kitegeeza ki nti nno ye obusobozi bubadde bwa butaba na mulimu naye nga go amanyi ge we gali omutima we guli ogwagala okukola singala obunani nagamba nti namba y'essimu yeeno ya 0752425503 kitegeeza nti naddala kisinga obanga osobola okukola mu faamu ng'omanyi okukwata ekidima obanga omanyi okulima kitegeeza nti gudi ate jjukira nti nno okulima kuno muri mwasika ya sende banna Kampala buliwo kubeerizo olenga doka balbu akaka kitegeza akinti kulya banna Kampala ate babaita bamulya namiri mulya nimire nolwensonga eyo obanga ogeze awagwa kisendo genda kubanga ofuna w nyo weekend taxi ono gambanga nti oh my god yeli okanga ne bawo ekyo kye kinyizo kugamba ne atera mu ngeri yemu era kweyo enamba ya 0752425503 era kuyitira okufuna wazi na yoyo bagambye nti baagala omu nga mufumbi w'owaka muyite maidi oba usigalo ayo bagambye nti ye baagala omu bwati naye bano agambye nti twetaaga abantu basatu balambirira bwe mukubesi

0: Katikati ufubanga nyo mwulia omulimo kusomedwa wano no yangu wa gweke nyini newe soka okushinga luba gendo kubanga bagu kusoka kluba kula Simba Diamond hello
1: halo
0: okomi ya utaata
1: njagala okugaba omulimu
0: hewe yagala okugaba omulimu
1: na henja kalanga mwana nzalo hamu na wanakakiru owebali tole itakabanga
0: angu owebali totawane simu enu yogendo kugaba ajeso nyue
1: njagalanga mwana nzaro ya munaka kiri muno
0: sebo jidi zimla jigabe
1: jiri zilo msambu msambu
0: otyo
1: ya mwenda
0: otyo
1: na mduri
0: aha
1: atano njagalo mwana asobolo kwate nkumbi kulimila dalo bulungi
0: nga asobolo kwate nkumbi kulimila dalo bulungi
1: kukulima tena olima kukata na oli dosula njagalo
0: dalo mwana tokuba andaya kutema koma tu manya abana bamanya okulima bakiyita kuba ndaya n'alyoka atema guli guno nga gutemye kama tu n'atema guli ogweri n'akulaga nti alimye bulungi ate n'abikka guno oh my god abana babikola n'ogamba kiki kino kale ndowooza katufunayo babiri nga ba nammwe era mukyali ku mulimu nga bamulimu mmwe tulabike nga eno chapter 3 tugigalawo tulabike nga tugenda ku birala nnyo naye nga waliwo agaminusalungu ku mubuuziza ate tw ebyo bibuuza wano nga tunatuuka wali obadde ki gwadida sembayo hello
2: wa alaikum
0: salaamu erinya
2: mwana lueda asimwa boda boda chigato
0: nkusanyi sokuli zako
2: nange nesimwa kuli za tata
0: kati gogena kugena mnimile boda jigendo kugabida bala
2: ni nawe raka boda boda kenja galo baba
0: ewe
2: na yenga tuwa galo muntu nga mkwezi ngo sobolo sasura burunje wiki
0: chukubi ya kugamambu ya fudenga atia badenamu
2: neta sebo na yenga atori mkamparu wa kampara metropolitan mkono wakisa uwe watu tochitegeza nti abe manywa toko kulu tumukuba simu
0: tumuta wana kuba
2: tumuta wana 0 msambu 5 satu
0: 0 msambu 5 0 msambu 5 satu
2: 5 msatu
0: 5 msatu
2: 4 msambu 0 8 yengo ulimukoza atenga msasu
0: nga tobi karika
2: neda nga tobi ka zikirizanzo kusayo kusia mani nyombi tone manywa kwesane chia mani medica pero sega wachirinya maini zoni tuku wakala nyo salo
0: angtu batu mide nange mwepa lukubela kukuru walbo kwa semi mwepa lukubela nuje ye dembo mkuru wati waga ilama na babika nani uka agama ulini salu na kubela nisalu ngundi mnange omuli mundi bubi ni mwema lukusome namba wano katingawe batu yame ni batu wen namba tu balancing echi ntu weekend takisi fanda tuje ya gremu na agroka tu keri akula yu wiki na isaswa wiki wiki edako na gani ya bade fude abasikali bangkute about kale bantu mwe mulimba Simba gose mbyeyo
3: dale ngose wachibyanga
0: ngisebo
3: ogambo tia
0: sina buzibona
3: sebo ze munywanyi wo
0: nyanyi wage
3: ese sebo onegan
0: asikwegana bweganye ngene nakuzino banywanyi nabavako kubanga temucha ina che munyamba
3: ndiwo wadala
0: bugambi
3: sebo ziki muicha abachala sitanule
0: uli utya
3: era sebo siri uwo sebo
0: okufa mufi
3: sebo ndi wabuoko mbugerere
0: sebo
3: wansuwe soba kachari tebandeke sebo wempanga alira jina turude nenda bevigena mugwanga na enyumirwa hehehe ngamba checho
0: na ugamba checho
3: ha na kalu kero si wanu tata
0: kalulu ka ero si wanu kale sekizimu
4: aya
0: kechaba de wanu ngukute wanu ngutide wane kayunga ngode wa kiso
3: waliwo
0: ngenda bubaletira mbingenda bibaletira mufurushingi ugenda kutia ugandi banai
3: sarongo
0: ngi
3: ndawe nabade neseka kati abana bese mero bazze ne balonda
0: ojo
3: nebajja ne balonda kati ono omulala ono eyade simbyo bazze ne oli yakozesa kodiyo olinga onoogamba nti abaana nebajja bayimba saalongo
0: saalongo
3: kage bakubuuza saalongo onookkiriza abaana bana balonde nti balonde kumba abaana bagenda kulaini ya kimuli kyabakyala
0: omupiira nga gwamubyedde yakkiriza nti abaana bagwanidde
3: Uganda mama
0: nyabo sa ne wan isenge wanu isenge bali kiri kyabadde kirala nyo police ne kati police tujisaba ne se kusaba yenna tube bintu nge bibi babize byokulonda bali kole butebenke vusosi byakuve bali nga baba ganti mama tubadde tuludde okuba
3: police eve mu bintu byo byo byo kugwa side mu bobo ne kulondesa Oba muze kuwa mutebengevu.
0: Oba mu polisi bagende ne balonda yo ne bagama neddo no omulimu gwe yalina kubanga mulunzi wante kati tumwala mu polisi nga bakunyula emigo.
3: Salongo.
0: Ngi.
3: Waluwo omuchiamani omuna adenyumya naye n'angamba buli chiamani maishi yakola.
0: Ah.
3: Bakugamba nga leta ye mitwalo ebiri tugenda kuleetera obukumi baalinga saidi ya bachiamani abamu.
0: Kati gye beewandiisa abangi awo nga kiba olulira lubalondedde embazzi.
3: Tovala wajja emizuye salongo kangamu omulimu.
0: Ogamba omulimu tuve wano.
3: Sebo njagala kugamba omulimu gwa usigalo. Naye gwatali mukayunga tokuba.
0: Kiveemu.
3: Kiveemu ojja kunkula ng'oluwa mubende.
0: Ato otandike mugamba yeye time amusalira awo.
3: Aha naye omulimu guno saagala kubeera nga toli muyonjo omuyonjo yayo kikulu.
0: Obuyonjo kikulu nnyo nnyo.
3: Nga omuwala nga akookole waka.
0: Enamba
3: gikwase yino njigaba.
0: Ewa.
3: 075.
0: Otyo.
3: 45.
0: Otyo.
3: 83.
0: Esebo.
3: 95.
0: 95.
3: Abantu b'ekitwe. Waluwe chia maani fila awe chitwe.
0: Sebo.
3: Yes, kimbo ono ya simula akaluru.
0: Aka simula anga mugolo.
3: Omeche baamu kore chia maani fila chitwe.
0: Aa.
3: Akaluvaka yuwa uruji ni bagamba. Aka tika isa tukena kadamu. Agiono kude emaji mutoi. Asanga wali mkusaini nge papulanti. Aka luka wede baku baba wakulondesa.
0: Teba kwa bagamba. Ntiabale meseza dala. Eno esenge mbukwaliko OC station nengati ii OC takuma gundi tali OC station we senge siya ino kumomu tebenkevu
3: katinele ene wate alati mwolete mivuyo takiso
0: esebo
3: baburu gakaru mwana watata
0: ne wabeda womulaba mwita go oyono mwita mwita oyono OC nga mwita goge ezairwe
3: ene wapo wane wabuko bale itali jesta na henga chivaji soma na henga amanya jiva soma gali kusimu katene wa soma wa gira niwa gamba hii gudi ngato soma na gamba simu haba mpe chokola ni hego nuvurugu ya limu kaluka kama shia mani
0: chuchuli deo mulaba
3: chuchilaba angako kubambe yao bada wabuko bo nanzi simulisha haba chala sitanule
0: nange nkutumi deko nyo kwebalo kubela kumukuru kwa lukuru sivi mpruko menuje dembe webito vitambude onaweleza message na wakami mziweleze na yate zimu temuweleza zikawanga mususa temuweleza zikawanga mususa waluhu wanunuja weleza akati vitu betuogede kubie senge atina yafuse echizibu na yenga bakini tino ze nina kuweleza mwe ndoza nzisome ne amanya linerinye rimu liembalde mbagamba angazimu muko ngazibu tunalisobola ne tujadilira tugenda diwangira guni amanya okay unagamye nnu salongo kwendi nnyo webala okubanga otuweereza nagamba ene waffe kyabadde kirala muko mukulonya akaluna yetulowooza nti no ebyo byawedde ndoza tutandike kola bukozi onfuna bulunyo oyogedde bulunyo nyo kati sawa yaisemu na taisemu mchiveko yaisemu na taisemu chiveko chijia kubanga chitu yamba bulunyo nyo okulabika anga igwanga tulitwala maso kubanga okitegedde bwotyo nabala tuleta akaba kitegedde bulunyo nyo nyini dadala chetwandye taze nabala bakitegedde bulunyo nyo kale katindoza okay alright unagambia tia unagambia salungu wade otukuba kusoloboto neenjagala obenga okitegeera bulungi nnyo nti abantu banoffe wano esenge nga abatuuze batukola bubife twafuna mulala nnyo oyenyini kuba tusibako taza tabe taswala okay tasula na mukitundu naye bamutweredde eri ekasanga tijana tukulemberera nagamba nti abasinze okuleta emivuyo wano wenyininyini nagamba nti bebano wamanga okuli nagamba nti kwabaddeko osi wesenge bamuyita goge azeyirwa nagamba nunga kuliko giso naye yabadde muzibu nnyo mukulemesa kulunga bamuyita mugirwa ne bakubeerako DPC n'agamba nti kale DPC omulamba n'agamba naye omukyalo ono ye kizibu naye yenyini wammampa ati nga banne tujja kwekubira enduulu baba tutuuse bano be twogerako ate nga kw'otadde ne RDC n'agamba nti bakoze emivuyo minene nnyo olangirira otya ow'ekikumi mu ataano mu n'obugwamu n'oleka ow'olunaana mu ebyo bwe biba mugumeewo obukakkamu busigalawo ate obukakkamu kintu kikulu nnyo gw'osembyeyo gwegwe ingi geegange yogera ku gago tugawulire
5: agange
0: Haji Mulusidi Nkonwa owa New Nice Bucha
5: abahumura nasara ndeki ya sente
0: abasangi baka okiso waliye kasengeji mwesteti
5: mwesteti yao simeria mulembe nyo
0: okufabu vii
5: ila utuka waliye hizo gamba anti simero liye weru na inga
0: liawanu
5: olimu mu Uganda
0: abazadde bali abanange abazadde abalinga abasomesa zobwere ebintu byonna sente zibasasula baziza mu baana niye bawumula baziza mu baana omwana ne babatwala ne bawugako abaana baba mu ofisi bayonjo newe balinya nabi oh my god kyekyo kyenyini buli muzadde yandi agadde okusomeseza omwana we owantu walinga wawumula
5: omwana wayi ice cream ekima kiri awo
0: naye abazadde mugende kikulu nnyo
5: abazadde okubirize nti essomero lya mulembe nnyo nga yatubulako muyanja garaji
0: gyalinya atemya bukufu enkwaleegera budde
5: kisa gye yatubulako nnyo muyanja garaji
0: ashangiba oli wali muyanja garaji tabulanga naye laba ntubakubiriza ntubagaa nti bannaye emmotoka etasiba ya bulabe nnyo era mu maaso awo ngenda basomera enamba ya muyanja garaji kitegeeza nti awe nange eggwanga lyange mandi taddeko ettafaali bwoba nga olagiridde omuntu ekigenda okumuwangaza bigagalagagala tetukuwagala okubya kiro kitwala omunaku wetwali tumusabye ajje kubeera osina atya yes kwogera amazima kunyuma nga bwe bakukola ate bagamba mbu byennaku zino ate byebibadde baana baliwo
5: ate byebyabadde mukano allah kakati eniwafe waliwo ekyalo ekininaanye bita nsumbi balangirya leero awangudde enkeera owakale eri endala gyotegedde
0: nze sirina gyentegedde bwoba ogyogera gyogera
5: kyenvu
0: kyenvu
5: wanrm
0: kyenvu
5: nakeera n'abasecurity ebitongole ebikuumaddembe nagamba nti tuzeemu tukategese nafunayoawo abanafunafu agati ate nibeyafuna nebamuwangula beyafuna
0: era nebamuddemu nebamuwangula kiki kino
5: nagamba abasirikale
0: kakati
5: bino tubiganye nakalekanerangirira yerangirira
0: nagandika nimaze okwerangirira mumpe sitampu
5: nampulirira mukufuna sitampu awo engumi ejakotokota
0: engumi yakutokota
5: nga nkuta
0: enta omuti guta makoola
5: ekitongole kino ekya State House Anti-Corruption nti emasaka eyo
0: ekikulemberwa omukulu Brigadier Henry Isoke
5: waliwo omukulu abadde yefu omukyala yefudde ekivumukoko alinono nga mukyala Zulaika ajakola abantu masoka ku ttaka agobaganya abantu ku ttaka ayina ebyapa ebyekicupuli
0: agoba ngaagoba ebyonziira
5: agoba ngaagoba ebyenziira emmere y'abantu agyonoonye
0: Brigedi ayaga nti osaaga
5: agenzeeyo ne gurupu ye yonna
0: okuli babasa abo bonna
5: abasirikale abakuumi b'eddembe
0: nagandi nedda 26 nagamba nti gwe kasita obeera nga enkola yo yabyabuwanguzi owedde
5: era wetwogerera babakubyekabangali bali mukomera
0: awo kikola
5: abadde befudde mukoko mugobaganya abantu ku ttaka
0: okiki oyo gwe bayita Isoke tasaaga
5: Isoke ate ekirala manyi wokalumba alumba mu Uganda Revenue Authority
0: Commissioner Jeno bamuyita John Musinguzi Ruzuchi
5: aha unakulegulo
0: sebo
5: babadde awo nga waliwo mu mkwano guangi amosubuzi aleta mali kubabu yeru ye baki la buli chibuzo chababuzo kutikito kuprogula mbuzo chibuzo
0: nga badamu sawe immediately
5: nachike wana wasuma kompyuta nachike mbamu zemu nachike mbamu zemu
0: antikati URA waliyo bibiri okubanga dela abana abaliyo bamanche bakola chichimu

0: kube ndonge na kwebili
1: King Mike
2: hao DSA ya wadea
1: akayimba kakoma koma u abantu baso olo mula ba
2: DSA kechoka wa King Mike alimi yaka jijimu ni basibata
0: muko muko
1: muko muko sewa lukuru ne hati teluto kakuba mzei sebata
0: yes
2: anyway kalebule ukusinzi lafche walabi
0: yes
2: chino chila gachi kubifuru ebiaba nakatiba na batoto tu Bobala bie ataa kulaba Endongo nga bo yakabye kubana nalabye abayimbi beefuze sibye bine byo gamba nti ogenda yimbe nyimba bbiri natuka ku stage na yimbe nyimba mukaga
0: yes
2: baba dene discipline nti bbiri zibera bbiri lumulu bera lumu Bobala bie performance yabayimbi abo neta na ku yabantu nolaba mu na bavubuka enaku zina bakole ebivunu ne bifloppinga ne bisala olowozo obuzibu buvaawa buli kubategesi buli ku ndongo chichi
0: ali ata mukana nga soft chali agambye ku tulienzo matuzuza bulungi ekisoka kinalabye wali discipline yabadde omba yimbi emiliango ja ba David nti oli bwa yingira wano afulumira wano bweno yingira wano to yingira muno wa yingiride nalabye abe muchimze abe muchibi nga no muli yakoze gwa bwerero gwo kuba MC osheza ku kufu bwezi chowezibera onaba avayo nga baku baby uma onaba avayo nga baku baby uma I think she abadde successful olwensonga abantu be babadde bayimbira baba ina ko history baina ku nyimba nga bola twagenda mulale mu campaigns na Dr. Jose Camillion ya jio kuyimbo nyimba abana nga tebazina nga imbo lima bebe kulu nga imbo lima nga wana tebazina nolwe nsonga abantu wabali mulalebo nabona enaku zina baba ila mu campaign nyezo bali wakati we miaka asatu na satu mwe tano abakulide ku stamina wa Kenzo abakulide ku ku vurumura abakulide ku King Saha that's why King Saha wajabazina Kenzo wajabazina na yenga tebali ku level ya Kamili abantu basi nendongo ya Kamili kama kuwe bebantu abakoze mu kasente nga bakoze ne Kamili singa abakubendonga ya Kamili omuntu ngali mu 40 years kitegeza Kamili abadde 20 years kati Kamili o Kamili yajja ngo yo muntu ali 20 ne center ajikoze bwe bakuba disco oyazina kati omwana ali mu 30 years kudda wansi bwe bakuba olimba lwa Kenzo azina kati echa abadde kushira toni ndi abantu bali wa olimba muzei ndani mugula yakubiye mwana wa nyabo ntongo babu sinaka tomanti yakoze shira toni Tomanti ya jikoze but ono ba 7 banyapo remember the take come call okoyo mami omulanga wasajja yayi miri debwat nava muntebe yabadani nayi miri okumaita chikagasa tonga amwetegereza naka ni konangi omusajja yono
2: mzee colonel
0: uwira mukabya
2: mzee colonel tukuuziza ko yematia luima tayo mchala nakakawa bitem
1: sebo
2: kalebule hali kechibuzo changa gezeza ako chibarama njagala comparison obuzibu buvaawa endonge eno yabadde successful Fenatu ino obudde bwe bumwo bulanga ne bwabango ba muyimbi kiono wa miaka gine emito ino obudde bwe bumwo kulanga ekivulu kyene kinoga na i response lwaki abantu tebabettanidde nnyo okusinga nga tebabettanire na kuzina abantu bano bankola bivulu bya miaka ana ngenze mu kikadde ebwe bityo
1: nzo lwalo nsoko congratulatinga bonna ababadde mu kivulu era abategese ekivulu ne lwaki ekivulu kyakoze olw'ensonga ebyaddala abayimbi bano abantu babadde baluddo balaba ng'abantu bawulira nnyimba zaabwe naye olwaleero tugenda mbivulu abayimbi bafo basanga makindye oli atuma chapati ya maji ono atumya chapati ya nyama abantu ne baba nti ennaku zino mu butuufu babalaba
2: nga tebaba ina munyonta
1: yes buli baba agalidde ne baba nga tebalina nyota ate n'entegeka yennyini empakejinga y'abantu bafuli nga naleeta abayimbi abantu babano balaba abayimbi ng'abantu ba bulijjo naye ng'abayimbi si bantu ba bulijjo bali gifted nti omuntu entegeka gy'omutegekamu omuleta ku stage dala ng'omuntu yegomba okukola ki ng'omuntu yegomba omulaba ate abantu baffe bakubidde nnyo wano mu bitundu ebyokumpimpi n'osanga omuyimbi akubye hiti alina oluyimba naye nga tagendangako kalamoja tagendangako mu West Nile befulukutira wano bwe bati ne bwe bati omugotteko ogwo ate ekirala nti ne ba promoters kalebule kyayogeddeko sula okuba nti nno muddira abantu abiri bantu asatu abayimbi bonna ab'amaanyi ne mubapakira ku posta emu nti omuntu agenda okujja yalaba gundi yalaba gundi yalaba gundi so bw'omuleetera abayimbi babiri ate ng'omuyimbi omu asobola okuba sho
2: anikati olusi ekireeta ekyo bitemu mulimu be tuyita ba one hit wonder
1: anti
2: nga yakuba oluyimba lumu nyimba bbiri nga tasobola kujja akolesha omuntu omu
0: nekirala bitemu kyolina omumanya endongo ogimanyi sakala kugira manya gaba

0: bojjukira ezimu ku critique z'endagaano y'olwenda, the 1900 agreement, zaali nti Kabaka wa Buganda bamuwandiika ne bamureferingako nga His Highness. Ekyali ekitiibwa ekiweebwa abalangira abalinze engoma e Bungereza, so si bananyini nsi. Era mu kritiki ya 1900 agreement, abasoma ebyafaayo bajjukira nti ekyo yali nsonga nkulu nti Kabaka wa Buganda yali Majesty, teyali Highness. Naye ensi etambula ne bigenda, era nze mbiwuliriza ne nga kale naliwo era omulundi ogumu omu ku ba proprietors b'amawulire nga awadde mukulu Museveni amagezi nti ekinakkakkanya Abaganda nti gana amannya ag'olusuutulizo bagakendeeze, siraji olina okuba ng'omujjukira nalaba nti okuva n'olwaleero kibeere nga kiri enshrined nti Ronald Muwenda Mutebi, Kabaka wa Buganda, bamuyite Mister. Omwami oyo waali kati ayinza n'okuba nga ne ku mukolo bajjo yaze, simanyi saamulabi. Naye mu magezi gege yawa amangi ebimu ku bye yagamba, agamba nti n'amannya gakendeere ag'olusuutirizo ne miskini. Nze obusanyufu bwange bwabadde nti jonadde ntunuulira abaana bayimbira Obwakabaka nga si ba myaka gyange. Coronation yali ya 1993 nali musinia 6 kati abaana olwaleero abayimba abaagala Obwakabaka bangi ku bo baali si bazaale ne babwagala n'omutima. Kati ogwo omutima ogutafa ogwo, for me is my celebration. Era nasanyuse nga ndaba abaana abato ab'emyaka emito eddala nga bawuninga Obwakabaka. Ekyoli ne bwaga nti kiki n'ekiki nalaba nali ku television amasiro lwegakwata omuliro, amasiro bwegakwata omuliro nali ku WBS ku Speaker House. Era bwe navaayo, the usual is I drove towards Kasubi nga gakutte omuliro. Neera ne ku olwo abaana abaali besaze akajegere abeeridde omuguju nga temuli muga myaka gyammwe, nga bakambwe banyiivu, nga obalaba ennaku n'ennyiike gye bayina n'obukambwe naye nga temuli muba myaka gino, nenga nti this is continuity forever forever. Ojjukira aba Kayunga the Kayunga Bugerere demos that degenerated, nazo abaana abaali ku street baali bawere. All Uganda needs is to harness that spirit. Amawulire siraje
1: kantandikire ne kwa ago
0: nze wiki etandikira mu a very low point na ye gena ma
1: His Majesty yabadde asabirwe okuweza emyaka 33 nga aliko ku ngoma Namulondo gabadde ku Watoto Church era be bategese byonna n'abaana boyogerako babatendese okuyimba bamaliriza nga bebaze okusiima bawaayo ne miliyoni 38 okufuna amaato agayambako abantu b'okubizinga by'e Kalangala.
0: Ambulance.
1: Nabanja nayo nawaayo eza Museveni ngayongeddeko 2 n'abawaana ziyambe ku nteekateeka ezo. Kifo kigazi era wajjudde. Ekyo kye kimu ku byo. Wiiki era yabaddemu okulonda kweru sio kwabadde okwakasammeeme okwafiriddemu n'abantu abawera abana abalala ne bagenda ku bisago bana abaweze bana finally mu bitundu eby'enjawulo omu ye Ssebwesi oluvannyuma lw'okugwa ku kalulu ne bamaliriza nga 10 abakoze petition abafudde bagenda kuddamu okulonda olunaku lw'enkya.

0: tusaba ngagwa agaba keki otuongereko tuchari uvi nyo mungudo tusaba sebo lagiremu wangu ikubo erive uwo era rita industrial area sebo likorebwe tuafunye cheka ango nti afko nieno rituweza atagenda tuwe kubelio netu waganzo kwa banga ba wadeko only 3.5 kilometers nga chitagiza atiziko mamu wakisomoka.
1: Bana Uganda bakubiriziddwa okuzzaawo omutima ogwagala okukuuma obutonde bw'ensi nga basimba emiti egy'ebisiikirize gatako egy'ebibala nga gino gye gimu ku egyo egiyinza okuyamba okuzza obulamu bw'omuntu singa omuti guno guba gusimbiddwa okumpi naye. Okusaba kuno kukoleddwa omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Diocese Omwepiskopi Lawrence Mukasa bw'abadde akulembeddemu ekitambiro kya Missa e Nandere ku ttendekero lya Bethanyland Institute ku mukolo gwe baadde baguliddewo ekizimbe ekitumiddwa Lazarus Forest Information Center ng'ekizimbe kino kyateddwa ku mutindo gwa waggulu ng'ekigendererwa kyakyo ky'ekyokulaba nga bakunganira omwo okwongera okukuuma obutonde bw'ensi. Minisita omubeezi w'ebyensimbi wamu n'okuteekerateekera eggwanga lino Cisse Mulondo y'abadde omugenyi omukulu era ono n'asuubiza nga bw'agenda okubakwasizaako ettendekero lino okulaba nga bafuna empapula ezibakakasa mu gavumenti ya Uganda. Ebigambo bino oluguddde mu kutu kwa Lwanga Musa naye n'alyoka abikuba ku mpologoma y'eddembe.
2: Omusumba Lawrence Mukasa asabye bannayuganda okuddawo okufuna omutima ogwagala obutonde bw'ensi n'ategeeza nti singa buli muntu akiri asimbayo omuti ogw'ekibala oba ogusobola okuuma obutonde bw'ensi singa Uganda eri bulungi era nga wano w'asinzidde n'asaba abakulembeze abatwala emiti gy'okusimba ku mikolo baleme kutwala ebiri gyokka wabula batwalire abantu bonna ababeerawo basobole okulaba ng'obutonde bw'ensi bweyagala.
3: Yakulembera n'abasajja bonna bonna n'agamba ekibuga kino kisimbamu emiti ndaba bikaloli bino bannange Kampala ebikwasa ekisa bw'oba oyitawo osobola n'okikwatako nga kimambidde amatigalo kiri kakitawo kya miti kyekibeerako kirikwaza amasanyalaze kwe giwumulidde Katonda n'akuuma tusimba emiti ate nga tuva ku monumental tree nti tusimba omuti gwa kijukizo gumu gwa bishopo gwa baminisa bonna abaliwo.
2: Ye Reverend Emmanuel Katongole ngono yakulira ettendekero lino aliko ebizibu byagambye ebibanyigiriza byasabye gavumenti ebayambeko.
4: Ebyalo byaffe biddamu obulamu nga bijjudde emmere nga bijjudde obutonde bw'ensi ate nga era nga bijjudde ebyenfuna wano wetuli bingi ebikyatusoomooza bingi bitwagala okukola nga tetunabituukako. Tusaba yaba oweekitiibwa ofiisi yo etukwatireko tusobole okutambuza omulimu guno okusingawo okugenda mu maaso.
2: Minisita Cisse Mulondo nga yabadde omugenyi omukulu bw'ayimusa okwogera yeeyamye nti ng'ayita mu gavumenti agenda kwogerako n'aba minisitule y'education bakole ekisoboka okulaba ng'ettendekero lino baliwo empapula ezirikkiriza okusomesa abaana wamu n'okukola ebikwata ku butonde bw'ensi kubanga omulimu gwasanze wano gubadde gwa ttendo.
5: Saba baminisitule ya education tukole kyonna ekisoboka okulaba nga institution eno bagirigesitalinga ebere fregesitali kubanga bambi bo bakoze ekitundu kyabwe bakuŋŋanyiza abaana babayigiriza obutonde bw'ensi babayigiriza okulima olaba kalamujja asumbuwa kubanga tebalina fusecurity ne bano abaana wano babasomesa obutonde bw'ensi n'ate n'okwekulaakulanya okuba ebintu ebyo byebakoze babijja mu bati ensimbi ekonomi.
2: Lwaseddume Lubogola Simba nze Lwanga Musa wano mu disitulikiti y'e Luweero.
1: Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu akugumbudde abaami abeesuulirayo gwa Nagamba okulabirira abaana baabwe gatako n'amaka gaabwe nga kyokka obuvunaanyizibwa buno bulina kubeera mu mikono gyabwe gatako n'abakyala. Saabalabirizi bino byonna abyogeredde ku ssomero lya kkanisa ya Uganda eriyambibwako gavumenti ya Uganda erya Namakwa SS erisangibwa mu ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bw'abadde ajaguzanga bwe giweze emyaka 15 essomero lino bukyanga litandikibwawo.
6: Abaana bamwe bano temumanyi kye bagenda kubeera. Nze mama wange Jessica Nanyonjo yampeerera n'awe n'agira sente y'ekikazi.

0: chenda mu musamba kasiri sa satu radio simbe mpologoma edembe ne chenda mubira kasiri sa emufe mwefe akaimba kwa mkolo lunako lwalero kavude wa Jasi Apia agamazino cha misana ke kaimba akaimba mwenaka bawereza muno mugamba obugiwe obugamba obumususu tobumuwanika mubire mulina achulira nti dala chechi chechinze Simba Saturday Music Mix na mzana Nansubuga Brenda. Kuna tinya emunya atano munya satu mumkaga chenda musambu mukwano tukwaniriza konyo nawe yaniriza kabalala atera utambule no mukolo olunaku olwalero. Ali ku lubogola Simba. Hello. Notinya emunya atano munya satu mumkaga chenda musambu ali ku line mukwano gwobo ngamba ko hello atatulire echi chogamba. Radio Simba, hello.
1: From Anna.
0: Wanji dia.
1: Ewe kati kati wazi.
0: Ndiburu ujo, gamba otia darling, si.
1: Nge nyo kugamba ori, ntio na ewe kimayi ndigwe nambe emu.
0: O kaka, na manjina anti, elan chimayi ndi nambe emu mubanji, kati ye gwari wa mkwano.
1: Chimuli,
0: nifu la kani, nga nge chimuli. Nkwagala ko butaba na ntondo. Amina mkwano nchitwala muri nyali ye.
1: Nnawe nnana abantu bo waga. Nkwala ko ngunje kutagandika.
0: Amina nnyo nawe bwotyo.
1: Nkyo aliko tayari aliba warunde.
0: Amazima kubanga yate muzibu mukko mwecho.
1: Mwecho tokaka atokendo ze kubantu betondo mevu.
0: Otyo.
1: Mujoko na kumwani jiraita tekatawa mujukuru wa mtawani wa sempewa
0: oida ya masatu ochigale
1: atoke mujoko wa antubaru sila karelu
0: nange mbatumi de
1: mujoko na umu mpye nangu mwine mzana
0: iye mkwano
1: atonde ya lantumu na tugano nangu na narantumu wa mwenye mujukuru wa tigoze mwivu ufula karelu chimuli
0: mkwa gala nyo nange chimuli mkwano abasawa wangambie chimuli abasawa wangambie mbumpute nyo nyo Hehehe, sabra, erisimanya ebirenge. Bali nangamba ebirenge byekire.

Chachi tabla musike emipira. Bani abavuya. Ye bani abali adde addeko. Temu chesenvu deko. Eriwe suliriro kusalwako. Ebimeza biyimiridde bitya. Jejawe de. Jawe de jitya. Bani abali musike wikendo. Oba wakati mu wiki. Gerova oba wano.

si kakatulira bagusambako nga batotola akawonvu n'akagga bagusambira nga mbigere basamba ku butanga oba beesibanga biwuzi twagala kumanya bagutandikira wa bagusamba batya obutimba babuyuza bali ludda wakati bakola ki obulamu bubatambulira butya bano be baliko emmunyenye za uganda mu ttiimu y'eggwanga the uganda cranes Andrew Fibo Mukasa wa mumanya oba mubiru tanka Sadiq waso mumanyi oba uhulila kupo uma Isa Sekatawa ajane mbozi zezi sesa olo obadi ya semakula musambu we gwanga akutotolele abasambi beya bisa maji ate yomba bya nyumia akujukiza bya mupira gana atia nga kaunga agenda

0: wa mpira.
1: Yes.
0: Omusambi wa mpira ono eye panka tasobola kubanga yaliwo nga referee taliwo. Tasobola kubanga yaliwo nga manager taliwo. Tasobola kubanga yaliwo nga omuwagizi taliwo. Kubanga abawagizi abamu bebakola abasambi bo mpira. Chovola bano tumwesiba konyo tumira abantu be wakola chi bo wagenda nga muno bagamba embera ambi.
1: Tematema.
0: Tematema. Kwa nato sula kuwela vila muntu ya kola anga tematema. Ye ya kufula.
1: Katisewa woyo gira kunusonge.
0: Mm.
1: Onzijuki za Abiola.
0: Abiola.
1: Abiola.
0: Ndudo mula wa. Tuwa semba yu mula wa lugu.
1: Na yeka chema nya ulira.
0: Abiola
1: yulumu yanko le shigamu. Nali ngendo kuwasa. Ngenda yungina mikwano jange. Nangamba. Oh, tibukiru wogu. Nizo utakuwa senti. Mwendeke duwa utesu kuwa senti. Nimu ngamba ati nja wukana nchana nja. Agu waliwa yetu sinyate.
0: Wakusinga ani.
1: Mwalimu express mwalimu. Awe express nyate kuwa ati waliwa express nyo.
0: Mwalimu watu. Ya ansanga. Oli kwa munga ante yaliwa express nyo. Na wana ye. Nini yaliwa express.
1: Anga ya weso nga jazimani. Na kati waliwa baba ma express ni wagena mkirabu ingana. Atoyo tateka na anga gwe walua walimu ula bulu
0: kwete wagena mtewe waksi
1: anga maliliza anga malilize
0: mtewe waksi walio genza kulima bijanja
1: express ni ngamba ite haka tibwe otukole de genda ito chanja ulu okuwe likuwa bachi manga chari guni waka wano waksi kwa mugwa
0: ni waka tuamula vila wo
1: atoyo
0: yansanga na mkwata watu kuchivegave. Nangana ye, racha watu banjo geli ya bubibwe watu. Banda vila wa mtu, banda vila wa.
1: Amazima. Baba wakulaba. Baba wakulaba sebo utia, ono wafe na yate si wafe nyo.
0: Na yale tanga katunda nga gamba, oyote mumuwa.
1: Oyote mumuwa.
0: Oyo si wafe.
1: Oyo si wafe. Baba waina, vipimo vya awe. Na vila nangana antisebo, nekumba kayo nja kubako. Wanga mbonye fusi uliye nini ina sebo ya jiri kuhu kakati ya basa abantu nga mwesebo mwena wa Biola tuweta aga situ cha weta aga mje tude mtu
0: kuhu na yetu chegamba luachi omuntu bwava ku mpira aloza ilu achitalo nga yele abidenti waluo mwagizoyo ya mfula waluo manijoye ya mfula luachi abantu bera vile chintu echo
1: mbutufu ndoza vila nsobi nene nyo chiringe ira omwana omusomi ngotuse wotuka noroza anti eno jewava mutajukira abantu bana abakutusiza abakuyambye ko abasomesa bo banzi nyo akole ibintu bingi walo byotwa na kulaba awo nengo omuntu a contribute inze kutuka kwao waguru okubira isho choli akati mupire zati mwechiri tulera bila nyumba na fabo sunga ate we batali ila njaka kuwa ichokula vilako chukwa nye ila kwa Biola ono kwa kule mtu mingi nyuma express ni manager Biola na abalala walo time ya tunga express ticha ina wade chukumi nkata ina sente na yenga ateke express ino kumira we kube matches sambetu wale ne chukopo nkata wakala chukopo nenga tatu ina wade ne chukumi
0: nenga vila ya ina sente jemu wakalo kutuwala ke chukopo
1: kakati ya Biola wala antideda temozi kiza nze wendi ila chesha mtu misa Biola nze wendi nja kuwa ataka sende kanga katono
0: abantu mama nye Abiola yali we Nigeria ya
1: yali mkagawe Nigeria
0: mkagawe Nigeria
1: ila mkagawe Nigeria akati mkulu Yusuf Katumba niye ya fuka Abiola wecho akanzi nja kuwa ataka sende kanga buliru naku transporta jakuwe ilangao titusi kiza tuino kuwa mpira tuino gena mwafrika akati abantu nga abo boloza ntu watuka jiwatuka nuwabe ilavira manager Buyondo yateka musereze nyinji nyo walewa yatuluwani ulutalu wali lunene nyo tumaze miezi
0: nuzama orwebisao
1: tumaze miezi nga munana yetula bakantu kakada kantutu so kusama mpilo tuatu kisama vida in fact tusima nyo mpilo vile genda kujuza express kugina kore la muti nina fetuga amantu otio akasini ketupade tupada tukina kafuni yawa hao kakati ya wakulu nga watu gandia tuina friendly match

0: tugese Tanzania. Ompira olugwa. Tusimbula chiro. Osulira. Nduga mulimba. Ara kasende kitwe sunze. Nafe tuinaze ko enfufu. Ate mukajeyo kade tuliwo. Biono nali nya nagama ndijja kusoboka. Tujja tujja genda Tanzania. Izo senda wana bayino zifuna. Walitwa Rahman. Ero mpilo lwagwa nagende nagenda na chivuwali wa Gavida Sent. Na imirira nagama send is express nza gateri mundu agenda zikwata ku mulala nze. Era tuba tuli awo enkeera. Ewangulu kuku.
1: Ngebisawo biyingirawo.
0: Ngebisawo biyingirawo. Ngajjayo ebitabo. Nti gusebo bange emeka nti gino. Kwata.
1: Lwaki abantu basekerera Express kati ng'ate kubanja kwava dda ku Express?
0: Simanyi lwaki oba. Naye obasizi oba nono ya Express
1: okubanja. Yonna okubanga ebanjibwa. Kugamba okubanja mu Express kya bulijjo. Ni omuntu n'aseka nnyo.
0: Kiko kyali mawulire. Era nsasira abagisekerera. Teyina kusasula nnyo bulungi nnyo update Express. Tulagala gyonoona.
1: Bwesasula ennyebe
0: eyonoonisi.
1: Express erina kubanga efaanayo.
0: Si kyayo si. Waliwo ebintu ebikola ttiimu nomanya nti eyo ttiimu njagikubira sizoni naye mu sizoni yinza okufunayo emyezi ng'ebiri esatu. Naye nga osigala okuba eddiba baagala wiini.
1: Ennono ya Express kubanja.
0: Ate kitandise kati. Obyokubanja oba oyagala oba toyagala. Kakati oteeka kimanyi ekyo ng'ojja mu FC. Ate oteeka okuba eddiba nga balina n'okugoba. Buli oba buli oba obanja.
1: Oba wasuza enjala.
0: Olina okujja n'okuba eddiba baagala wiini. Ekibeero bye yatugambanga nti ebizibu byammwe musooke mubisebe ku mpagi wali.
1: Musooke mukuba eddiba.
0: Musooke mukuba eddiba. Tunaabira abayi oluvannyuma. Yamugira mukuba eddiba naye ng'omuntu gwe mukuba ate ye ali up to date. Nga byabunya n'obbeewunya libana abasajja balabika babasasula bulungi. Eddiba libakuba obukubi. Naye nga baaba. Toli tomanyi na nsali bw'onoobeerawo. UFC. Kati tetusobola kwerabira bantu nga babyola, abantu nga maneja Buyondo, Mukulu Kavuma, bangi nnyo abavangayo, ne bayiwawo omubiri. Kirabu etambule, abasambi babeere bulungi.
1: Naye omusambi n'omusanga ng'amalala alina mangi nnyalo. Nze nagukuba ate kakati ani gw'ombuulira.
0: Olina okujjukira, olina obuteerabira. Oyinza kubanga tobanga to. Naye olina akatono k'osobola n'omutumirako obutumizi n'omukubira akasimu. N'omugamba abyola kutumidde. Kimumala.
1: Ate mukwano gwaffe ono weggayaza.
0: Mukulu Kavuma amwogeddeko. Olina omukulu Duncan Bigirwa. Kati mulwadde yalwala bambi. Naye abasajja baayimirirawo nnyo. Olw'omupiira. Kuli Express. Bangi nnyo sobola bamba ennyaka tinebamalayo naye nga buli yakola ennyo bannaye mu mupiira.
1: Nze abamu sibajjukira kubanga kyemmanyi nti nze nawerekeranga naye nali muto nga mperekera sekatawa nga bateeka mu ssente mu kisawo kati nze nali muto kati nandibadde waakiri mbajjukira nenyambako sekatawa okubatumira naye kati nze. Nze sibajjukira.
0: Ale sekatawa yalina bangi nnyo.
1: Yalina bangi kati nga ngamba. Jangu gwe kwata ensawo eyo.
0: Yanga.
1: Yanga. N'ogikwata. Ne mukirya nakivumu. Awo kugundi kuna mirembe rodi.
0: Yes.
1: Ne mutandika okukunganya.
0: Holiday.
1: Naye olowooza nalyangako.
0: Ate wali wetaaga zaaki gwe.
1: Yandi kizibu.
0: Oli mwana muto. Gwe ngogwe essanyu lyo lijja mukubeera na taata wo Sekatawa. Nga essanyu lyo we liri. Bameka abamutuukiriranga awo bameka
1: ataakulaba ekivulu bandibadde bakikolanga nange mwendi ataakulaba
0: ng'otambula ensawo ya taatawo bateekamu.

0: Stink Energy Drink. Ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yaakyo ekuzza buggya. Kisange mu buli dduka okwetoolola eggwanga ku 2 zokka. Must be Stink from the makers of Pepsi.
1: Oli kuluma gola Simba naba ngusamba ko mu Uganda Cranes.
2: Uganda Cranes, oh yeah.
3: Chenda mumusambu kasise satufame mwefado Simba mwewanyo kubiranga mchatu uliriza paka sawa zigena kubira kumine mwezo ulogulo na kuruwa lero kade ka former footballers initiative tugenda genda kwa musimu yo kunoti nye munya tano nyasatu mwakaga mwenda musambu noti musambu noti nya mwenda musambu satu noti bangamba mbu njogera speedy noti musambu noti nya mwenda musambu satu noti tulire nawe chicho gamba kusaidia Simba ale
4: moto
3: waisebo
4: yole ko mugana wangu
3: mwe bali tuuliza sebo
4: nziramu nero kwebaza ebintu bye muteka mu magezo kupera nti muno onyereza ku radio Simba
3: nsebo
4: nenebaza ne radio Simba kuba nti tuwado mwaga anyo ogo kumale pangere zeno oyizo kumpi towa kumi na basa tu oba onyuma tini kati waluwe chigamo chwa yogede chengagala tugezeko chigayagaya nga webuza lwaki abazanyi bera vila omuntu yali amuyambyeko woto nzenno nyinzo gamba nti okwerabira kirungi ate nga kya buntu olw'ensonga emu oba endala nti nawe kennyininyina oba mmwe abali ku studio saagala mukiddemu naye mu butima bwe mumubeera mukimanyi abakyala be twatandikirako nga tukyala muvubuka be tuyina ku maka oyinza okwesanga nga si kituufu bano abantu baffe bano twena tuli bantu omuntu okwerabira omuntu oba okwerabira ekintu kiyinza okuba ng'embeera yeleeta ekyo ngo oyinza okulowooza nti kankubireko ku kirubo gw'essimu kuba yankwatako ku mukono naye ogenda kwebuuza mu nsawo ninamu ki kyenyinza omuwaako kuba buli walaba kasimuko ye muli mu mutima agamba otyo omutabani wange ankubidde kirabika waliwo ekiyidde so ng'ate tewali kati mu mbeera eyo n'osalawo sooka osiriko okwevunula ebintu ebimu ba wenatandikidde kukubuuza nti na bakyala be tulina essaawa zino senga betwasookerako senga tukyabajjukira bana bali ku maka essaawa zino senga banobye wabuli woleeta ekintu ekyo mukubira essimu ono n'aba ng'akiwulira agamba okyokyamuyina kati nze ekirabika sirina mugaso kantambulemu akitegeeza okwerabira kya buntu
3: naye kyawukana kyawukana ku kyoleso olw'ensonga nti oyinza okuba wayagalako omuwala naye nga tewamuwasa
4: ekituufu
3: naye wano twogera okwerabira omuntu bw'abanga alina kye yakukolera mu bulamu okumwerabira tekifaanagana na kwerabira mbu girlfriend wano girlfriend oyinza okuba gwe wali omuteeka namu ekyo kyanjawulo naye wano twogera ku muntu
4: lwaki nze nkugambye nga nze nina omuwala gwe nasookerako mu bulamu bwange yansasulirako school fees nga atunda amalwa omanye ebyomukyalo
3: kati ate gwe oyina ekizibu
4: taamu bbiri
3: bw'oba wamwerabira then oyina ekizibu
4: kyenkugambye nti olw'okuba nti n'embeera ebeerawo essaawa eyo oba oba olina okukita ngaali ewaka essaawa
3: nze oyo sisobola mwerabira nedda nze oyo sisobola mwerabira tuyinza okuba nga oyo so nze omuntu yenna kati nkubuulira kino omuntu yenna ayina akakwate ku bulamu bwange sisobola mwerabira mu bulamu bwange
4: andikati fenna tetutegera kyekimu oyinza okikiriza oyinza okigaana
3: kyetwagala kuyigiriza omuntu ono
4: situation ekukwata oluusi si yenkwata kati situation zaawukana kati nze njja kubuulira kino okwogera kikuyinza okuwanvuwa naye lwakuba tuli kuyiga nyinza okubuulira kino nti nze we nali nyingira yunivasite mugundi esoka musemesi esoka sister wange nafa kati weyafa nandekera abaana kwanze nali muddako ate nali mbeera wuwe enateeta awo mu kigagga nandekera abaana kati ekyo kyokka kyokko kubanga ate kati ate yali ankwatizaako oludda awo wenakoma kusoma wekwakoma awo kubanga atandekedde abaana bataanu nze mbalifo olina okunoonya abaana kye balya nawe kenyininyini tokiraba kati embeera zaawukanira mu ngeri eyo tigwe kyosuubira nti gwe ogenda okubeera enkya ate omulala si kyasuubira ekyo kimu ekyokubiri nsooka kwebaza FFI naye olwaleero ngenda kwogerako kino ekintu oba tuddeyo tukigayegayemu FFI si kintu kitono ng'abantu abasinga kye basuubira era ensonga gwe okulaba nga puloguraamu eyo ye FFI etambudde ku Radio Simba okumala bbanga ddene kitegeeza Radio Simba management yasooka okyetegereza si buli puloguraamu ntegenda ku mpewo yasooka okyetegereza neeraba nti eno puloguraamu erimu omulamu olw'okuba nti Radio Simba ebeera ku bantu kati nze nga nze ngenda kisaba FFI n'abagiddukanya abagikulira bonna n'abagyagaliza ebirungi nti fo okunyikira kino ekintu okuba nti kigenda tukola obulungi n'abantu abalala nsaba busabi abakulira FFI ne bapatroni tukirire wansi tukigaziye kikyentegeeza mu kugaziya FFI okusinziira kati ku mbeera gyetuuseeko esobola n'okunoonya abazannyi bali abali wansi ddala eri nereeta neraga kilabu zino batulina abaana ng'olabira ddala nti omwana asamba naye tayina yadde n'ekiro tekisuubira nti nsobola ogenda neningirizako bulingiriza villa wetrainingira oba KCCA wetrainingira oba express wetrainingira nga tayina nakiroota ekyo naye FFI wabanga egenze wansi neetunula kuba balina amaaso agasobola okulaba nti onoono muzanyi kintu kitono nnyo kyetaagisa okulaba nga bakola kapano biitingi ono ajja kusobola ne batandika omutembeeta mumpolampola nga basobola okuleeta ne bagamba nti KCCA nno olaba tulinayo omwana gwe twagala tusooke tukuweeko omugezeseeko tulabe bwe twamwekenyeneza bulungi tuyinza okulowooza nti nasobola naye tubadde tusaba otuwa omukisa FFI weneekola ekyo nga bakkiriziganyizza esobola okukola ekisingako n'okulinda nti ono asooka amaliriza okuzannya ndeni bajje batwegatteko bwe banaakola ekyo kisobola okugaziwa n'okukyagaliza abantu ab'enjawulo weewaawo gavumenti eyinza okitunuulira obubi naye ate nze kye ndowooza nti abazannyi abasinga bafiira eri wansi nga tebatuuse no waggulu olw'embeera eriwo nti neka transport okuva ewaffe eteeso just kujja wano mu Kampala n'okuddayo yeetaagisa emitwalo 8 nga tazirabanga nako naye FFI weneegamba nti katusooke tuwanvuyeko ku mukono gwaffe tulabe ono omwana ono abazannyi bano bwe tunaakola bwe tuti kisoboka kati olaba kati ekisingako kyensitera okulaba ye masaza agasobodde okuleetaleeta muko ku bazannyi kubala agamakiraabu ag'enjawulo naye kati FFI engeri gye kiri nti egaziyeemu weneeteekamu omukono nze nga nze ensuubira tekijja kusukkako nti abazannyi bano abali wansi wali abantu bwe batana bakulaba FFI ne bakwatako n'erinnya kati gwe bayina nze nga nze ensuubira kijja kukola amakulu
3: gana
4: bana bali mu studio olunaku lw'olwaleero beebaza bwebaza nti weebale buli lunaku okubeerawo lwakuba combination olwaleero ebuzeemu ntintamu nga wempulize bagamba nti ekanzu olwaleero
3: bwalabye omukolo akyamye bukya bannayo omwana oyo mwana oyo n'okulya simanyi naye ndowooza eyo tujja kirowoozaako tujja kitwala kulevyeddako tulabe bannaffe kye basobola okuba nga bakitunuulya Simba naffe tusanyusa okuwuliza sebo
5: kwogerako naye nga kikuwulika naye mufumbe tusanyuse nnyo okuwuliza
3: ono ani sebo
5: bampita bukenya ali wanakikuma
3: sebo
5: ensonga eyo gimuliko ensonga nkulu nnyo bawuliranga abazannyi bamagumba ono omwami ayali ononeka obwongo atatundiwomupata
3: Fimbo Mukasa
5: walayi amugutakyawulikisa yatenga omwana nga yakola omulimu mupira naye amakima gennyini baga mutunyize ku bazannyi abo ongere okubalabaku nafe tujja kulaba batutaddewo nsawo tetunasonda nga tubateerewooko ne abazannyi bafaawo baalinga balungi empeesa yange ssebo
3: naye abamu tebali bubi lakini Magumba tali bubi naye abeerawo wali kadiba abeerayo kadiba agenda n'akubamuko wali kadiba abaagala okumulaba
6: enteekateeka FFI nanene nnyo nti tumaaso awo tusuubira nti tujja kujjanga mu bitundu eyo tubakyalirenga tusambeeko n'abantu beeyo abali mu bitundu bafuma footballers
3: Simba
5: omukulu mufumbe
3: sebo
5: mwebale owereze eggwanga n'obuganda
3: mwebale tuwuliriza sebo
5: nze ambasada wa big talent pato mukama wange kanso George Musisi abaagala nnyo pulogulaamu eno ajagala nnyo kwoteekaho onalebo wange onalebo wa kalungu onalebo sewungu gonzaga
3: nemulabye ku kivulu
5: bakwagala nnyo era bakuwuliriza twabatte nabaawo nga tulina enkirola tutanyaawo basajja bawewere nga lomufumbe omanyi balonza ekintu ekinkuteeka ennyo naye nga sinaa nagenda kumulamu akansoke mbuuse ku musajja wange wensinga okwagala dakisatera omuyeruba ne momo 19 mbaagala nnyo mwe bale kuwuliriza Simba ekyamazima mufumbe waliwo nze akantu akankutteko kekano akantu k'okugamba nti muganda nga agenze nate naayogera bulungi nnyo woli naye kooci kooci agenze n'agamba tubeera nga tugeze nti siimu nga Vipers kugira emirembe nga waliwo omusambi Alan Okello waliwo akaseera akagenda otuuka nga Alan Okello oyo nga takola ki nga taliiwo naye nga bingi Alan Okello byakoledde ki siimu ye ekyamazima kyandibadde nti Alan Okello ono siimu oba tugeze kati mu byafaayo bya siimu ono ne babeeramu otuuka ku Vipers alinga ebifaananyi ebikwaniriza byabasambi baayo abagizannyirako naffe kituleetera obeera ng'ogamba ono Alan Okello yakolanga ki osome static slows andiko obeera ng'onoonyereza Alan Okello gyakola ki gyali then nekirabu zizafe nze nowe nkiwulidde neŋambye nekirabu zaffe omanyi bakoosi babeerako nga bawuliriza n'abagagga ba ttiimu kino mulaba mutya singa muteekawo eyo oba gundi oba ne mutandika ne federation oba kufa ne mugiguza ekirowoozo kibananga abasambi ababaddeko emmunyenyi yaffe tuleme okubasuulirawo bayitaawo unosanga bola wa Uganda nga yagamba nti nali nekyafaayo mu liigi yaffe naye nga ali bubi nga kusaba na mitwalo etaano agula akawunga naye ng'ekyamazima byakolera obupiira bingi nze nekyo nkikutte ne nkikwananyiriza ku kivulu kye twabaddemu omukulu nnyombi temu onalebo kyeyakulembeddemu ekya kadogo kamu nti batudde wansi ne balaba nti bano abantu muziki gwe bayimba ono yayikiriza eggwanga era ayinawe yaliteeka era waaliteeka
3: era ne FFI ne bagiyita
5: webali nnyo naye abasajja ne bava ne bakola ekintu ne bagamba nti katujjukira tifika akasente akavaayo kimwami mugula tukuwadde emmotoka nti omukyalo ono katumuzimbire enju ekyamazima oli ne bwanaabeera mufumbe nze nkubulya gwe bagamba nti tuwagira amataza ate li n'ogamba tugendayo olw'okwagala nze mufumbe toyinza kungamba nti pato galawo edduuka nti tugenda beera nga tusondere yagusambako esente afune ennyumba ey'omulembe ekyamazima mufumbe nja kugalawo edduuka nsasule ate ne mukuwaayo nkole ki mpeeyo bana mwagala mu bulamu obuki obulamu obulungi so nze nsaba busabi nti bekikwatako bambi mutuyambeko mweyo embeera tubeere nga ekyamazima abasajja baffe bakoze bingi mu ggwanga ki mu ggwanga lyaffe naye ngaolaba nti wetaagawo n'amatiimu obeera nga galina n'aka akakiiko njagala otulaba abaaliko baabasambi baabwe baddawa era bali ku ki waliwo n'alieyo nga yeetaaga emitwalo nga ataano atandika okulunda obukoke ewaka yijje mu kijje mu bwavu mufumbo abaliko bonabona abaagala nnyo nze ambasada wa big talent pato kyali wange dakikatero oyina eŋŋoma evuga obulungi nkwagala nnyo nnyo ndabira momo
3: 19 dakisi kwali awuliriza era akuwulidde akuwulidde sweet 16 tukutumidde webale nnyo okubanga kwoli akwatiddwa ennaku okubanga tuliko babiri olwaleero naye wetuli Simba Wani sebo?
7: Wana kutuweleza.
3: Mwe wa kuhuliza sebo.
7: Wana kutuweleza sebo. Wana kutuweleza sebo. Wana kutuweleza
3: sebo. Yongeza kudovozi. Oteka mune kubula mu.
7: Wana kutuweleza sebo.
3: Ne sebo.
7: Nesuma kutuweleza mefanga ambye nyumira nyo. Mwe wa kutuweleza wani.
3: Kali sebo. Yawe ya nyumidwa wano nyuma. Chuchironji nyo. Kusaidi yeyo.
6: Bazi mkulu mfumbe, njanga loku gumi wa mkulu olia sozo kubesimu. Anya, ya anyu, anyu. Nga mga amati, nsonga yoji ya gambi, mkulu nyo. FFI, tulina pira ya sports. Enteka teka ya fenene nyo, era eja kutuka kweyo, levo jogamba, okujeyo kusporti ingachi.
3: Kusporti ingatari. Tujia chikola. Echo tatia, Simba. Hello. Hello.
8: Mwabari tuuliriza
3: mkwani. Mwabari tuuliriza. Zema jigaya. Mwana
8: oyo mwera vide mbio
6: kulia. Mwana. Eka mwairize newa anajia njambalo. Aredi
3: kwa holiday ye ganyo. Hey.
8: Akula biyabana bato. Waita
3: kubantu nga baja
6: nebaga mba jangu tulie jangu tulie tenu cha ita bantu kati
8: marofa unga bagea nina mwe wale tuweleza mkwano
3: kari mna
8: ena programu etu za mwogula musikaji
6: na nini
8: mbago mpira ya westiva
3: chirunje echo
8: nada bane mufumbe bane radio Simba Simba wanangia wikola anga bane pibi mandevu chema mkwagala wabale tutelao esa wanamba nwaji tutelao wabo mpira tulitizewa nae Simba wala sibiva ako
3: chirunje echo
8: bane nawe mufumbe o Gambia ombu walinga mutosu mahinga toba mani adivaba sejago wabajawa
3: ngambi abajira abawa wanga sekatawa kubanzi nari zenari katu
8: mbumba mwe
3: kati
8: zaina soko kula nari maigwa kulira Simba
3: hey. Nzeni na akajia kono nyawu
8: zanyo ne mwale abageze mchivulu kanda yemu kulike yomu atu digizeko
3: yentu muna gemanyi kefefa yago tetuna wana kula batuna wako wewa andiso kwa uliku chi
8: zizia na yemu kwa na vichia mkute nga wamanyi yetuwa ingira mkati
6: kusamile
8: mbulikimo wote aliao ni wakutuwa rende ni wakutuwele atenga wewele mkwana watu kwa sikwa
6: amin
8: ni mwani wa saba saja wananga watachimani nge nage gaya za kakati nina chemba buza muko nechirara awatu wa mpira ngate wa wasaa kisha makaza gani lawa
3: ngani
8: kwa wabagaji bandi wana ya wabu samba konga wafaba tiyo
3: chenga
8: nasega yevika
3: suko lindi mbade si chengende za nga ngani ono gwendi na yowa no ani
8: I'm not going to be able to do it.
3: Enjawulo
6: era mushala wejana.
8: Ndeze ko wali aba musamba ko ngate bayina bachala.
3: Okuja ko ngo muchala abayafa.
8: Soko enkati mutebi ayina.
3: Ah oyiye mulala. Kache ngamba nti mu ye mwa mwaule mbale tosobola ganti bonna ngo labye yo muntu omu.
8: Awo ino ko oledeza. Wali mufumbo nchimanyera okuba nembaga ngandala.
3: Ati
8: kubwa. Ata kekirara.
3: Unwa kwa ndo wazadu wale kachoba dewega lo kujisa hao. Nenga wachita vecho. Ngene no kuji yako mbintuwe vyo kuzanya.
8: Wale kamaridize tata. Mbina hiyo.
3: Kala Franka kala ande again I'm express ngavuchera vera mu complaining nenga te mpa set ne mwana iwo waja boma nyiwo enono ya wano yoji manyi oba go waliolo
6: te ba musomesa te ba muitira munga tani ba kusaininga
3: oyo base nanga ye coach base na Simba.
9: Hello.
3: Wanisebo?
9: Asonde weba le tuwelezi.
3: Mweba tuweleza.
9: Ntima mpeleza yo.
3: Yesebo.
9: Ayo mwami asose kukube simu nange nega atako mugongo gwenga ngamba.
6: Mm.
9: Federation ye yo katie kuze.
6: Mm.
9: Talent nyinje zili mubyalo.
6: Mm.
9: Atenga Federation ya feyo mpira mkwanga.
6: Mm.
9: Egenda ne yekubiramu sobo yefuna kaba jiyamba nga aba kusamba keto wede vaina talent eri proven sobo lo kumanyati ono mwana mulungi ajakuba one for the future.
6: Yes.
9: Ngiranga chenka kasanti wakona kumusambi saba ako kubusiwa busiwa wansonga nti egwanga libali mumanyi era ne kurimu aba chitekera
3: kali sabu
9: ya kusaba Federation ya feo ya FFI wabelewe mkola gana ne FUFA mkaka za sija kuwa kiyamba kukutalenti ya feo mpira
3: kali sabu songeyo eze era tujja jitwalanga kikulu nnyo tujja kuongera okubanga tujirowozaako nga bweri Simba.
10: Hello.
3: Wanjisebo.
10: Amwaleikum.
3: Waaleikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
10: Mwebale kuweleza.
3: Mwebale tuulize sebo.
10: Nga bulijjo koche isinga mwerabira.
6: Yesu.
10: Koche kichukiria buli ssaawa. Nabeeranga buli ssaawa wali.
6: Tafirwa. Tafir, watafisa, tazika, talwala.
10: Mufumbi.
3: Waisebo.
10: Chikuru, jenso koku bebaza. Egwanga ya sanse kino kanti babu ulile.
6: Yesebo.
10: Ebilabu, ebiafuni idu haba yimbi yabo. Ngaate na mwawu yu lulule itigede.
6: Yesebo.
10: Atenga chituliko, edana buku itigaliko. Kubaka tuhulile nyimba zenda kuzino. Tuna programu ya kusitabe la music if you remember. Tuhulile nyimba zenda ama kuwa atasiri mu. Uhulile dani mgulanga nyimba. Uhulile mstalo yu na male. Bane guanga ya sanse chokansi wabudu.
6: Yo.
10: Ya sanse. Ichunange mechile basa.
6: Yes sir.
10: Sebo. Mkuli mfumbe.
3: Wanisebo?
10: Nyo, omwana mutono mwalate ya mbuziza. Mfumba ene gagari atunda. Ngavali ne nampala. Na ya sebo avela mprogramu eno talio girako. Koze dagari. Kukane dagari alangao, mkarangao. Na ya seno programu enene misanga talio girako. Ndoza ya prospect.
3: Asinze
10: atunde bakara na ateni misana programu ya batambi taliogera
3: sinze nditunda
10: konze jamugamba
3: sebo sinze nditunda nanga bulanzi ba company ya BF Suma yeri tunda
10: Yakuita director.
3: Ah, siri director. Yes. Yes, on Garachi Sevo, Siri Ogera Koa, no Kuanga. Siri director.
6: Well, I'm taking the mutia.
3: Yes, I'm on your munang.
6: Colonel Almoso. Tuesday to buy your Sevo.
3: Yarinda, it was a bit dark. Simba.
11: Omusumbe.
3: Wansebo.
11: Nsima mpeleza.
3: Mwebali tuwalitiza seba.
11: Mwebali kongeda tapali kumpira gwe gwanga.
6: Amin.
11: Tuwa tavira dala omukama kongeda amanyi.
6: Hmm.
11: Obusoboze.
3: Yesebo.
11: Ompira. Umuramua.
3: Hmm.
11: Talent nyingi kato kugeza. Tuina alanyo kero kati ya 20 nga misambi kwe tuina mkwanga kwe tuogerela. Tutunulile nyore gaseja gendo ukureka. Etuwe choku inga. Hirabu siza pezi teke wensawo yaba abasambi abagenderera. Olenso nga omusambi aliko kati kuja kuchencha nga tali uo. Kwe nga wali wagendo mudira mubigere. Kwa galo ya gendo mundi za mwikere avere na manya za kera kutawe galaba ala nyokera asimi dwa wali tutabe chintuwe chuchiro wozeko mba simba kuyaloza kubatambi ya waveta abaku sambako tutabe chintuwe chuchigendenga chifikere yongera yumara
3: kari sewa
11: yuse
3: simbe simi bwa oroku lowoza ku ku
6: bagusamba
3: uya kubagusamba ko kubanga echo chikolo nyo
6: yeah.
3: Bali bera bidwa Simba nevayo nebajukira
6: yes.
3: Ne ready endala one zitandika nazo ne zigamba naffe kati katubajukira utani ko kubuza
6: yes,
3: senga Simba te yabajukira
6: tebandi bajukira
3: abadala bandi bajukide uchitegera ne kati bo ulira abalanga bagamba naffe tufayo nyo kubagusamba ko noga ga Simba
12: Ano
3: Wai sebo
12: Mweba lukuwe reza
3: Mweba tuwe reza sebo
12: Mweba jilali mamudo Sidi wano namiye bila sebo mbukiriza
3: Yesebo
12: Nchombo zo mfumbe Luwati etingu za manji Mkumbu ni kujuganda vati Kwa gama atinguka Niluka tukeko tujunda junda Kongwa kayunga nge Kambira keyo Mwetu katika sababu zo mpina Tuwanga Tuguru kwanga sambla Utu matisa
3: I'm going to go to the club. Kilabu tezichi ayaga naye sigama tubuta neno obwavu kilabu mjavu nyo
6: naye songa endala edda wabeeranga yo branches z'abawagizi mu bitundu ez'enjawulo nga kiba kyangu nyo okola enteekateeka bwetyo nti gundi for example na chifu mabawagizi ba express branch yabwe yategese nekolagana ne kilabu eno enteekateeka n'ebeerawo naye kakati tekikyalo branches gyeziri eyo
3: tezikyaliyo
6: kati kiba kizibu nnyo
3: kadde katuweddeko katufunona asembayo Simba
13: salamu alaikum
3: waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu
13: ala abawe ebirungi akine kwakira
6: amin
13: mwebalire eddala etapaire muteeka ku bannayuganda Simba okuba boda to boda mu kibuga ne mu kyalo erinya lyange nze Salongo Mali waserungu japo tuba muwagizi wa mpira lukuwene mani yo kutali musango muganda wange mufumbe webalire eddala etapaali kuba abakulu abo abamu okubaleeta okutembeeta bana Uganda okubateekako etapaali si kyangu ate ne twebaza okubayitanga ate nabo ne bajja kusimba awo ne batanya ensonga okusookera ddala muganda wange mufumbe awa yaleera banakusambako bangi bazze nga balaasyana singa tubeeranga boola abantu abasambi basobola okubeayo ne balaajananga bwebogera nivogera ngawe tula wabebu ngereza vivogera ncho mpira ikuwa kutambula webu tinebu webu tekumakira hapu gabu abantu waba singa baba sabuloku bauliza na hemu kumbe kwenye itu na yogera kabinyini vanagusa ambako binyini vasilise wogenda no kugenda wali kumuzikiti guwa Gaddafi wali womukulu ayera atereza atereza kwa di Kampala wenyini na inga ba sula yesima yisa
3: Isa Sekatawa.
13: Isa Sekatawa. Na inge rierinya liyafuga Uganda nongo tuwali ya ibatonga no uri lano kuye. Na ito wafuwa kwa wano ni tuuri lano kuri langa ala ajana. Kaya kala no kuseleke nyumba ye. Na inga aliwali ya kola chi. Nga sina wadamu yamba. Webu ze wanupimbo mkata ya luala mkatono nyunga jasi omutoko gweta kakumitereza mkatono. Omutu wa inaliko diokuteva mwonsi yona. Mpira moliji na seba mgola na mkaka. Sawa yale tutagenda kwa deni kuchi ni kulupapla na ye muganda ango wefumbe mfumbe sawa yale lo itunafwa wefeni itunayu kia kuchanga vano vana kusamba kwa sirise Uganda ukenda kula vila talanga chi ekenda kukweli atela mkatebe nga ngendo kumaliriza
3: maliriza mauliza tugenda maulire
13: sawa yale lo nga ngendo kumaliza kwewebu sifira kuyari ngeche ndo kusamba ngokendo kuuliranga abantu
14: bakwe ya siyaka sulike kwa nyeti kerezi iyo na ya chigagala atenge jute misoli nge chalocho nati jogeda ko
15: checho chenyini bazoka ekuwe misoli jikubisamwe mirundi yebili obe nkube etonye obo musana guase muma kungula tuja kutuwa alebi kola tubili senteza fe tufune mwa amata
14: jine misoli ja bazoka minene nyo atenga nensa ulinzi tonyo fulu miaka wunga kasingo bulunji atenga kawomu
15: sizo nieno nange ngeenda kusimba bazoka
16: wakufuna makungu Sime nsigo ya kasuri ya bazooka. Singa ya amanyi, eliaba limeba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, aga insigika, aga kulio kumpi.
17: Chandala, chandala, chandala neke sibi.
18: Chandala neke sibi banka, ekomia wa mumanyi. Gwekula wa akaunti yo, wabateka yo senti, okusawolo kujizobu. Jia, ofunuwa mkisa, okwe wangulida vila wonga.

0: Ate yu mwaka wa government atula mu district ya yemu bende kasiga Zibiatrice agamanti mwenye mifurwe misange jetaka jiaka funa uchanga ingira ya feseno chagambia ntichole kede no kumuwa lizo kusoko kuhimilize mirimu emirala asoka malize misango jine jetaka nga hita mwasente ba baby alo kimaze expedito ya msasua femu bende bia kunganyiza byebino
1: ala DC Beatrice Kasiga za agami nti bw'otunuulira misango gye yakafuna ne gye yasanga mu yafeesi miyitirivu nnyo ekitagambika kwe kulabula bassentebe b'ebyalo okutandika okukola emirimu gyabwe nti kubanga ensonga z'ettaka zandibadde bazimalira ku bitundu byabwe mu kifo ky'okugireetanga mu yafeesi ye ekiyinza okuleetawo emirimu emirala okutambula akasoobo
2: sirimba emisango gy'ettaka gyasuuse na 50 bwe nayingira mu ofiisi kyokka kasuuse misango 50 bazadde batata bamang ettaka ribaddeki
1: ono asabye bassentebe b'ebyalo okubeera abeegendereza nga batunda ettaka ku byalo byabwe kubanga ebiseera ebisinga obungi abakyala basanga okusoomoozebwa okutagambika olw'aba bbaabwe okutunda nga ettaka n'ebibanja nga bakolagana ne bassentebe b'ebyalo ekireetawo amaziga mu famire z'abantu
2: obukiiko bw'amagombolola obukiiko bwa LC1 obukiiko bwa LC2 njagala bukole era disondetera byomusango ngwembuzalidde emmere yange kyamaana okukola kibakulondera kyamaana erosisiri bakulondera ki njagala obuvunaanyizibwa bwammwe manye emirimu gyammwe mugikole omusango gende kujja mu ofiisi yange nga mwamaze okugukola ki abakazi bakaaba abaana bakaaba ofiisi esiira ekaabirwamu ettaka
1: ku lwa radio Simba nze Kimaze Experto mu disitulikiti eyemu bende
0: n'amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga amagye galiko abantu 14 abaali baawambibwa ganono nga gasobodde okubanunula musaza eriyitibwa Edo mu ggwanga erya Nigeria okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa Ssekamwa ow'ekibinja ekyamagye ekyokuna Kennedy Anyanwa agambye nti abantu bano banunuddwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwo guwedde

Owaye Njagala kumanya obudde nga buno disco bwe beetandise biki bye musinga okukola awo Owaye Mbaye abantu nga babiri awo tutandike disco eri serious naawe Akola atya Sembya yo Akola atya Gali serious kali mu vibe za weekend ke baita manyika rubogola nawe Mwana chona aliyo kumpimpi bwati Ugambo tia babu we Anionu Abantu bange bali batye butambala abu Obudde nga buno disco bwe beetandise biki bye musinga okukola mu butambala abu Mbaye abantu nga babiri awo disco eyogere Akola atya? Sembya ayo

lino kuchena musamba akasirisa kalisa tufema mofa nukola simbe mparogome nungi ademe tulimchigunda chili live kuduyu dala dala kuduyu.

0: Waliwo abaana abakuumira omukwano n'owuliranga eki nigakimuviira ddala ku mutima kuli ku ggumba. Mavin, njagala ompa oluyimba luno nga lukakamu nga we walukola mu studio atubajja kulosoli ndina AI.
1: Newe nayimba ng'obuyimba obunyumirwa kweraba kwewawaana nga kakati omunafuya mikuda biyolaita nga nkumulisiza nkulagako kalaita kusaba ebyannema okuwa tobyesigamako mala gasonyiwa suleyo nonono kwewayaya etale mpya sewena yakateno zikiza
0: oluyimba lulwe nawe
1: mikoda biyolaita nakumulisiza nkulagako kalaita

0: wewe jini ya kubuzayo. Muimbi chimba imbi veyuka na ngogasi. Nga kundio yonkola na yoru imba. Baba genda kumbulira.
1: Kama nye ndongo yeyo gerira. Zekuruanye nganze.
0: Nga kwenga umwe ulira nga kundio yonga kukwati demo studio wendi.
1: Ndo weza fee.
0: Fee. Umchana kubaita fee.
1: Fee ya mutoni.
0: Basa uwe njini wajakalo kumanyira VDA ne fulumadi
1: VDA yore chemanyo mwezo kuje genda vaga
0: genda kubeira out
1: genda vaga out
0: yama uwe njini wajakalo kumanyira bubaka chibu wali ya gade umutoka alia ya garo kuingire ndongo msigare
1: ndongo mani kusala o toi mbango ogeza ako kusala o
0: wanyo sanze yoko challenge yo nano kao vendo ungeno njivemu wanyi sigare
1: Challenges iba muna yeo.
0: Azi tubu ulireko wajibali yeo wakala kuzima nyaa.
1: Challenges soka.

0: kwe kukolera audio video
1: nawo nawe leka atende kachija bulula nyo nawe
0: nkugambye bakukolera audio bakolere video atera bakpromoting nga enyimba wano kusimba ozisangayo gomuyimbi obugugo gwa kujja kuyimba enyimbo zisange kusimba nga zikuba nga ziri buli wamu
1: embi nga mugenda bafula banafunaawi buli kimu bawekiwe
0: omuntu yenna ali talented omuntu ali talented ebyo abigwana kasitaba nga ali talented
1: baleke babonebuneko nawe sigwa abazaala ebintu ebimu ngaolina obaleka
0: lwaki toyagaliza
1: balina okubonaabonako baleme kuloza mu byawe kati bino kaferu wadda n'abiwulira kumengeri abasajja gye babonaabonamu n'endongo
0: awo omugenzi yasuba kuba enteekateeka eno yali tenabaawo
1: oyina enamba yesimu entufu
0: kati enamba yesimu eya ofiisi bwoba ogenda
1: twagala abantu baffe bagwe mubabuloka bagwe mubaferefere batandika okugamba ate jeti watulagirira abantu abayaaye bana ekyenjogera wano nange nkirinamu omukono
0: yesebu
1: so sitera kola bintu byakiyaaye bwoba muyimbi ng'olina talenti ng'ogyewulira
0: bwoba ng'owulira nga tolina talenti walayi totawaana
1: ireke
0: kubanga ogenda mumala obudde bw'abantu abalina talenti oba oliawo abandiyambiddwa
1: ate muligamba saabagatabuzanyiremu bajja basiba bannangira wana abantu obakubiriza kunywa kutamiira kweyagala kudigira kati ndeese ekibagattako bawe enamba yesimu
0: kati enamba yesimu eri nooti 74
1: lindako funawo owandiika basoma enamba yesimu kiri mu kugwa macupa ga bbi oba gaba gati agafubuka gakulu oga erimeka
0: Noti

0: Ebiro ekiroto kyo nga kinene.
1: Toma koche wekwa sasimanyi bwatenze njaga kuyimba z'abalongo simanyi kuyimba z'aluba simanyi.
2: Ekikulu kuyimba si bwe kyo.
0: Bwe kasoba ng'olina talent ng'era oyagala okuyimba.
1: Omusajja gwe tulina ye awandiise zino.

tuti watuli tuliana kuchenda musamba kasi sakali sa tufema mofero gola simba tuli mchiguna chili na nsali duwa kuwa na waya eno nongo siya bulijo ulinecha na ngajia kudisappointing ane chikumenyo mtima kati ulira disco